Nkurangura yoyuwa musonda haino. Kuna kumoro muri jina rese le mone le mpepe kupongoka. Evangeliste Yohana Mutengo kanyetu. Tunaya ati ya likora ngede mungurangura ino nukango dakarunga. Na mchi liyauro letu ili ngurangura. Kuna kari wana mumba pirae ya Petru sa okuhova. Gao nole uwili. Anuko kadidi velise yo uwili dogoro kwa utano. Ano nkangu detu kuna kara kunchi yosu para changasi. Emanyari umanyo no muhoko go kupongoka. Omukari ngwendi iwa keke gona. Mukari nkenya pano nzara zuma sini sini go pampepo. Asipo kugwana mukure kumengo mparuke. Mwemga tantama changwa asi. Onema makera uwawa humpa. Wizeni kwa humpa. Kemanyari paru eliwa zumba vantu. Yei karunga kwa rihoro wa asi. Alio ewa unene. Wizeni ngomamanya gomanyo. Vamtungire ntembeli zo pampepo. Mukare mbunga zo wa pristeli wakupongoka. Wakuzamba no nzambo do kupongoka edi adizi karunga kwa mchima. Ano karunga kuna kututantirasi. Tatwe tukare ilawa keke una. Kepa no tukare nonjara yo masini yo pampepo. Asipatu anuano masini mposi tuetu kure pampepo. Momu watanta machangwasi. Asituetu amakera uwa wahompa. Ngoli tue tuyende ngoli kwa karunga. Kuna kutukua na kutukua si tuyende kwa hompa. Asi kuliwe lioliparu. Eliwa komba rantu. Kwa lihorora liario si liwapo unene. Asikarunga simpi kuna kutukua si tuyendenu ngo mawe omwenyo. Posi watu tungire mtembeli dopa mpepo. Posi karunga mbunga indi. Yowa pristeri wokupongoka wokujamba njambo dokupongoka. Edi dayenda ngo karunga kumchima ma Yesus Christus. Asingo na mchi ngurangura ino. Na sana kamkorangeda umwe wanakarosi wale kuna kara no masinga nyikosi niende kukiri tendi weni. Asi damu na siksilivinda kanosoe. Mposu yende ukamihere peke. Asi kuna kutukua anakutukua. Asi yende nu ngoma we oriparu. Asi li nga wabura kurenke rasi paturepo ntembeli yonga wabura kuyimbira bantu. Asi ngoba kriste wakuhora. Na sana kamkorangeda mungurangura ino na mchisi. Kwa toma wote Roma dona atu ndito kusohoro sakarunga. Tiendenu tukamkarele mungurangura ino mtu nakurambuka. Tiendenu uno marsumo mudimchima detu. Tiendenu uno ruhapo tukamiyere peke. Tiendenu ngoli noli huguvarosi. Karunga kuna kutukua na kutukua. Omwana kutukua. Pongi livya nakara na yo. Owea buraka tuneda na mchi. Mapongi reto kulisua suwa. Ndi nato ita kupiro kutikako. Nato kutubura kuwana nkango kupitira marupio kulisua suwa. Tiendenu ngoli turaperere. Hompa karunga wankondo na dinche msitu unoliwiru. Tunaya ngoli kuspara soye mungo.

Ngorangora yoyu wako batere lyoko hola kondwa neda Namibia, kondwa neda Afrika, kondwa neda ujuni mdima. Kuna kumkunda mulidina lya sene lya mone lya mpepe kupongoka. Evangeliste Yohana Mutengo Kanyetu. Msunda haino yongorangora ino na sana tuyende tukalikora ngede. Ngoli kumeho turuwane ngoli. Na sana tuyende turaperere. Mpandu hompa karunga unkondo na dishe. Tunaya kuspara soe mungurangura ino yosonda ha. Hompa mpandu kwe waburanga kuchita aliwa. Pake heuno akare mnanjo akare okupiranjo. Hompa we karunga wakaro wapiro mpongo. Karunga we wahoro vana weye suhoro sokare rapo. Hompa mpandu kufenkenda weye una kutekero maparu wetu keeliwa. Kepa nowe kara nusinkaso vana weye. Hompa ufenkenda weye kuna kupaparangole mungurangura ino. Postu ferenkenda kuna miche ewi napito maparu wetu. Umutuna kuparuka pantunda elivu. Wamana kuamba nkango de na mwesi. Kutupu kwa muhungami na tuwanche tuwananjo. Bituna kuhia kuspara soe tupapara elikuafo. Pitira mufenkenda weye. Kuna kupapara liyuboko leonkango doye. Kuna kupapara ukenu wakubura kukeni tapotu na pili kuhiwa mtu barurangu mkango doye domwenyo. Hompa mpandu kwe unaruwa na ruvede rukurenga si tu yetu ya ligao mkango dino. Hompa uwanji mpamweka babura kutika kumapongo kulisubasua. Vamwe kuna kara mwipangero, vamwe mdorongo, vamwe mjira wana kuyenda, vamwe kuvinka oyu inava kuwate kendo kapuwa vura kutika kumapongo. Ngoli mpandu kwe wavura nga kutura pompitosi, o wana kupiro kutika ko, vavure kuyuva mkango doye kupitira mumayu yetu. Atuena vinshe vino kuna kuvihuguera mulidina rase, nile mune, nile mpepolo kuponguka. Amen. Na sana ngoli tukaligaune mkango, mumba piraya Yesaya, ligauno leo hambo umwe, ano velise yo hambo ndatu. Kunchios parachangasi, karunga tazigida Yesaya akare mporofete. Ame makurata ni zubu hompa, ana kupura asi, ogunani tumahena ilie. Ile na karantumi zetu. Ame etani murimburura asi, nyamiogu tumange. Karunga ngurangura ino, kuna kutupura, ana kutupura. Kuna kupura momu avulire kupura Yesaya. Asi arewo avura kutuma. Tunariwapa ikire mkulimbura ira mprofete Yesaya. Wanji waita anongo iwa sesu wa horora. Yesu anasana tutuikire viruwana vyase kumeo ya sasaya rapakachi. Yesu simpe kuna kutuma warongwa mujuni. Ulimburu kipenchao anasana kukukwetu. Ulimburu kiwapita kana kulijambena. Tunariwapa ikire mkulimburu kwa kulitumule Yesu sumpa wetu ira warongwa wendindi. Ngurangura ino. Mtere lio kuora. Jio mke unakutukata peko mkulimburu kwa kulitumo leo kutuwa rambudi ya yuwa. Ko wanayo dimchima. Ko wanayo martu. Ko waweli wanakaro mwipangero. Ko wanakaro mumalirankari. Ko wanapiru mbili unareme nene ujito. Arewo aburoka rantumia karunga mungurangura ino yosonda. Name nowe kuvura tulimburure ira mumu alimbu ire unyetu Yesaya mporofete. Mungurangura ino yosonda ha. Mtere li okuhora mkristi okuhora kungurangura ino. Tunalimburu kwa kuliju ilia Yesu. Omo atutuma tukare tuwarongwa vendinji. Tuvure kutwikira viruwa na vya karunga evi avulire kumpa. Pantunda ya livu. Karunga uye. Ulimburu kipenchao anasana kukwetu. Utupu kwa wea na papara kukwetu ngoli ulimburu kipenchao. Bibeli kuna kutantara sinchene suna sana kukwama Yesu sumunjira dendi. Kwandi tuakona kulijina na umwetu. Tuakona kulijina kwe wito ahora unene. Tuakona kulijina ewe ya karo mumaparu wetu wetu wakua teera. Ewe ya tupinga tantangosi kapisi tubure kukwama kusilivinda kanusa Yesu. Mtere liwa kuhora. Kango dinavuru kuya. Karunga kuna kutatera na kutatera. Kuvura tulimbure ira Yesayanti. Ndi simpe hato katera kuvininge we ujuni. Simpe tunakujobwa na we ujuni. Suruoso kutika kuninga tupura kujobwa na we ujuni. Karunga simpe anasana kutuma watumwa. Ngoli uye mbogo walimburuko. Mbogo wasuwa walikoro liyao wavure kukwama mnjira da Yesus. Na yubo mwa Yesaya omwanavuru kutupura karunga. Tiende ngalu mbapira ya Marko saa tuteerelesi. Nani uwe nimo vinaka horoka viene vino.
Marcus 16 ano velise yo 15 dogoro 18 yayo kuna kara kunchiyo spara changasi Yesu stamone kere warongwa murongo na gumwe ageema kurata watantere asi zendeni ima uzuni mdima muka udise vantu na wenye mbudi zongwa kenye ogu anakupura nye wa mkue nga paruka nye ogu anakunyoka pura nga wa mpangura abanga wapura eyi nga wa guwana idiviso yonokondo eyi nga wa chidamo nompepo donondo na medina range nga wa uyunga maraka gomape nga wa kakwata mazoka ndiseni asi yumayo uungu wananu na imesi nga iwa tompora awonga wakambeka mahoko gao kwa weli makura tawaweruka haleluya karunga anavuru kusingo nonasi sitambo mcheso anasana kutuma watuma mujuni viruwa na mchevyo anakara navyo ovyo wavuraka ruwa na watuma anunkango dado kuna kututantera si asi Yesus kuna kubatantera warongwa wendi si yende ni mujuni mdima muka yuwi tenkango kuwantu na wanche mbudi yoyua keunu akapura waka mkusire mrijina la senere ya mwone le mpepo kupongoka uye o waka kusa kwa kaparuka ngori wo akaguro kaswena kupura wa mkuse wao wapa kupangura alanga wakapuro evi ingo mka yubita mkango dande nga waka wana viyuito yonkondo nga waka chida mpepo dodidona mrijina leande nga waka amba marako omape okulisuwa suwa nga waka kwata mayoka ndinchenesi vintu vya usungu nga waka mpa ngumkanwe na mwesi nga waka horoko wao nga waka kambe kama hoko wao kwa weli makura nga waka weruka asinamchi ngurangura ino Yesus anaburu kutuma warongwa wendi mujuni nove name mtere lio kumura nkango dino dinai angoli kukwetu asi mkango kuna kututantaraske unu akapuro tukawa kusire mulidina ya sene lina mwone ndo mpepo yukuponguka tukaweru rewa weli nukuchida mpepo dodidona wa kriste wakuhora mamchiri yetu ahuru Yesus Kristus wa Nazareth tumo simpe lia hali ya karera munari wapa ikire mkusutura mtu wa mkuru kurundi mdwate wampe ma Yesus Kristus ndi liwangeliwe ni mori tika mujuni kwandi pakare watumwa kwandi noe nami tusutere mtu wa mskurukuru tudwate wampe posi Yesus avure kututuma mkondo dokpitira mpepo mpongoki tuyende tukayubite nkango dakaunga asu mwe wale kuna kulipura ngolisi wengi ngoli mori tika tika ko liwangeli mujuni kwandi pakare watumwa watuma kwa toko watunda kwandi pakachi kande nane mna kuterero mumapongere to kulisuwa suwa pasapu ke owa na kulidino wana kusuwa ve ujuni wavure kukwaterera kusilivinda kanusi atwetu na sana kuyivi vita nkango dakarunga mujuni na unche mwara tunasuwa ve ujuni betu na kuaterere

Kristo si amuyuide mpepo yendi avure kumkarera tereri okuhora mkristo okuhora mungurangora Yesu nda haino litumo linahoroka arewo avuro kuyenda akarintumo ya karunga naliwapa ikirenti munasuu na vincheyo vina kukukata pikondi karunga anayanja mahoko wendi mposi avure kuhoro ramo mkachi komala okulisuwa suwa mudingo noko wakawango mtokero na upumeyua ndi Namibia mdima ndi Afrika arewo anakuyendo akakare ntuma ya Yesus Kristusi na kupikira nkango dendi odo avura kuyuida mumchima wendi makora ngedo ande musunda haya na mchi kuna kuyenda kuwa muunju ndi wadinkantu ou natewa la ujumi ngudu tuwanenu suhone na kukango do tunawarula tuwanemo liyoko lietu tuasaseta ukango lietu tokwenu tutuare mbudi ya iwa mujumi vyo ujuni ngavisaya ngori nkango dakarunga ngadi karera moku tikira tuarenu uyerere wendi mujuni na unche asitwe liwarume ngatuka yoko keremo apanga tupura kusaye kanjenda detu pantunda ya libulino. Karunga kapinga katupurasi, kuni nkoko wankari lire. Ngori uye, lipuro renga katupurasi, wankari lire, musiri, no, no mpepond. Kutupu koyo nga katupurasi, nga tumsimbira. Kwandi ndo nkango dendi ipencha do, odonga tumangera mudimchima detu, no ulimbu wiki wetu. Pamwenanwe, atwe wasauru uwe uye uno, asibincheweo tunakumuhepekera. Tuyendenu kumapongero kulisuwa suwa no mujuni mdimati yende tutuare nkango dakarunga. Paka tukambeke maoko, tuyure mpepo yopongoka, tuyende tukayuwite nkango dakarunga no uradi tuahana kuseta uka. Kutupuko muhungami nkwandi mwona karunga penchendi, ngori ncheni atutongono na njo detu, musiri, karunga ufenkenda wendi, wakare rapo. Ngatu upirapo njo detu nadinche, haleluya. Anoku kwetu tuwe tuatamburo litumo la Yesus tokwe ni uturuwa nini kumwe tutuare mbudi ya yua mujuni mdima turupukenu mumapongero tutuare ukenu waompa kupitira mkango dendi momu kawiru wananga antiri etu Yesus Kristus wa Nazareth mahoko hoko avitupa natwe tokwe ni tukavitape kunjui dendi mahoko hoko pahana ndando namplika didi ano bibeli kwa kutandera si oko wakatutambura tuyendenu tukakare po karuona ano ncheme kapi wakatutambura tukalikuku mne kumpadi jetu mbundu tukatwikire nubiruwa na wendi tuyendenu mbakira ya Mateusa wemurongo ano velise yo 7 dogoro 14 ano mkango dado kuna kara kunchi yospara changasi wapostori murongo na wawari zendeni muka udise asi untungi wakarunga pepi unakara kawerureni waleri muka pindure wafe muka kuhire wana ingondwe hena muka chide na mpepo donondo na mahoko oko muna igwana none kaigawe ni mahoko oko maali sindira imaliwa yongoro ndondi isiriveri na kenye tupu imaliwa mononga madeni njato si zezi zomuru gendo ndiko verere iwari ndino mkaku ndi mpango yei muruga ni kuparu kila muruga na yendi mankenye stata ndi mkunda ogu ngomza pulideni momu tugomua mukare nindi dogoro noku ngomu katundamo muna kuzapo nzugo tanko oto mgawa mbili sene nzugo ozongwa mpora zeni tazizi uizire ano senesi kapiza akara yoyua mpora zeni tazimute ngwire nyamwini okunaka nyuka kumutambura vadire kupura kena konokango deni tomukatunda popo nzugo ozo ndimo stata oso okutomuli kukumu na mbumbu ezizi na mukara konompadi deni haleluya asi biberi inavuru kusingo nona asi tiendene tukayubite nkango dakarunga postu jike untunge wa Yesus Kristus. Asi, ke kuno waka tutambura tukakare poka ruona. Ano nukavura katwikira kuyuwita nkango dendi. Kutupu koyo tusimba na mplinjato ndisiri weli ndingorondo. Atwe, momu avitupama hoko hoko, natwe motu.

kavitapa. Mori yu vitori no kupitira mkango dino da Mateusa. Vinkinka yo tuvura kukata peka viruwa na vyakaunga. Anu njene tuyenda kuvelise yu 16 kuna kara kunchiyo spara changasi. E inga yu urokera warongwa. Tareni ame kuna kumutima ngwendi nunzi mokati komambungu. Ipo nomurunga mena ngwendi no mazoka. Tomurukuruka ngwendi no nkuchi. Hallelujah. Asimulitumo letu kapili kakara lituma leo ureru. Watuma wakuhora, wakriste wakuhora, wamunju wakuhora, wadinkantu wakuhora. Karunga anasana atutume. Ulimburuku wetu ngo uburo kuturengi tatu tiende watutume. Tuasakara ngweli ila unyamunju. Sani nukukwama Yesu ngoli uwe mukumona owea kara nayo limona liendi. Ya mkori chile kumchima kapia vuli le kutikitamu. Asi na sana kahulita noveli seino. Inakaro mapetrusa okuhowa. Ano ligauno le uwili. Ano kukadidi. Kouwa hambo mune dogoro murongo. Emanyari mwenyo mamuhokogo kupongoka. Oneko ezimo eliwa horora. Mbungazo wa pisterizo pasi umpa. Mhokogo kupongoka wantu wakarunga awaga horora asimundi seite tuyendi ageige gamzigida mutunde mundema muize muzera wendi wakutetura panare kapumakere mhoko nyintantani munakara mhoko wakarunga panare kapimadivire nkenda za karunga anu nyintantani wanamfire nkenda. Hallelujah. Kukwetu twe watungi kwa mkuhorora, mhorora po umwe muliro lietu, wa mtume, tukwatitenu ko watuma mkuwa pitita munda pero detu, mposiruwa na sao suvure kutikiliramo, tani karunga avure asi wakungire no kurunaruwa, no kuwa mkondo peka na mplima sete kwa umadona, mmayua olitumo aba wane. Asi mumu anakutubura kutukora ngeda maapostol Paul pitira mkango dendi edia changera Petrus. Asi atwe watu horora kare kumeho wakatuite mumaira owa nyoka wetu. Uye karunga atuiwa kare kumadina yetu. Ndi atupongora atulitulira ntere mposi twe ngatu yubite mkango dendi. Pamwe mnakara mmarimbuliro. Nakara mwiponga vyo kulisuwa suwa. Maseteko anamureme nene maudito anadito pamuliparu. Pamwe mna sana kuyuka mnyima. Karunga simpe ayanjera mahoko endi. Tuyendeni uchulisiuro kuspara sendi. Tulitongo nonenu kango. Nadinchedi nakara mudimchima detu. Pose atu upirepo maipa iko etu. Simpe anasana aturuwante muyerele wendi. Tuyende tutuare nkango da karunga. Odo wanahepa o wanji mujuni. Mposi liwalumwe mpame karunga anga katuburuka kuyerele wendi.

0: Morayesi sunshine kuruga ni satupu usura womburu mera makura. Kwato hena si hawe ame kwato womburu mera kanu rugane sa usura womahangu kata iwapa. Wahepa kuruga ni sa usura womburu mera ba ukwe ya nawanawa mkuruga na mauta di sunshine egg.
1: Utuna womburu mera kwa kala sinje ino self rising. Ndi kufura uruwante pamonya wachanga shi white bread ndi cake flow. Uningo wawu wapa nawana?
0: Kuruga ni sanyo usura tupu womburu mera. Eda self rising ndi winawasi back pro ndi white flow na unyetupunse wakarasi usura womburu mera. Awenge start turaponye turapo wakuranta tupusanye utaletu turi tomone
1: kutoka napo katiti tupu
0: au ii
1: yuragampito tupu
0: ii
1: turapo
0: Vamwe kuharatupu kulia ninke zo yellow mazili ngororo ninke yo white tupu iyo naipia
1: posho ya yellow na pia rida shumene wana pira uraka posho pira uraka pishu damne unene lika piti ire
0: kujitai hukuka
1: Bevia yelo vikare pantunda.
0: Vikare pantunda.
1: Vyavyo kakapishi vikare si vigwane kerele pali utena lijo.
0: Vikare tupu po.
1: Kuruharumu.
0: Ya ruharumu tupu. Ya pili ira. Ningi wai tupu yona ipia. Oyo yelo vikare ngororo ngoso. Nsele o manani o harasi iluo ningi ntano piruranye ipie.
1: Kukula kuli angoli?
0: Ibu kulia wenu kutowara na wanawa.
1: Na kuteka si mesi na kupi mwana ila kapipi na pia rerere na wanawa ni kuwate vile ngesi. Kuna kuliguma ura vya kuliguma ura.
0: Ngororo ngesi akura toli nse toli sakomboroto na watupu nse ngororo na watupu.
1: Opo uli tunditapo ngoli? Kuli suwata ngoli liporeko ndi?
0: Liporeko na kauke. Tani nori ani.
1: Apali pora. Simbe kubikarango lira kumone kera una kuyenda ura vya kuyenda ura ira kapi vina kuata na wanawandipa pora kumone kera vina kuata kukadidi.
0: Ngororo ngoso. Apanai pora nye.

watangenyo kumweta uyunge era kalindi makula ko joini kukauyunga erufana karo yeah iro yo katurongae tango siwike na sinyoso au ngwendi kapisi momino kara yeah.

0: disso?
1: Ewa mpando. Ati apa jane singa na tara pomatende. Maga madiko fatiramo o mama Victoria Joshua. Ega disu kati nyaru andu. Kambamba mtile mugara gwendi Johannes Korea. Di asi jaru andu. Awagati gire mosonda o 24. Yo ni na popura ni banekoro one kompire kya fika tembo apa divenya ti ose mota no kap changetere ya karazi manda anga kama ni sekai kupireko programa karazi nganonga ase twa kamanda manda mahuta tungano edi woropo mone ngano ero ko pompini ane rubura mo ano yamti hinga una kwa kila mo ya nalwanzu Ningo Victoria Chisua. Na mutandi walunga lenyi Johannes Korea. Alea nyingi natuose ngo salu handu. Auna katu hitika musonda haame na mkunda wa matende. Wena mbize ya natambika usoko wa waka kakulokele. Nyingi nungo etumeketano sunakachangisa. Amene manda amtu kama msuna aina kasalako. Achokachi programa kuyo ngo mbete tafuka chiku iuluka mbete wana kachi tukashindi kilechi semi jetu amuhela

0: kwa chikekete ma. Tokazi muna kazi wangozi.
1: Madiso.
2: Hello. Mpando kumpito. Boni, haushiku. Nakaro panapakate ndure. Kuna kuwa teramo foromani mashiga Edmund Mkosho. Mkuyu vita waweki vimuna. Wakarna hambo. Tamikira liundo sama mbungu. Chowa sama ngoro ayene kate ndure. Ashikuna aku yenda wira vimuna kuna kumafuwa anuwa kate ndure pa urundu pa. Vimuna nkagawe yo kuna kudonga ntambuto unene po iraviria. Oyo vina kumanto kupia. Ngombe ntatu dina kuyenda uru marukwa. Kuna kumpuku urango linewa hambo kudimukunda jino na tuwe nyawara ashi. Kiyo wana kupapa rondi wana kutondo dongombe dendi. Wene dongombe dinakara ngoro usondoro. Kushete kirako shindiwa dikondere wale wa diture muhambo poshu wale mwene nga jishimbire mo kuduka. Kuya tupu pano kamuramba wetu ndipo pakandanda umamu wakaro rupesho. Mwadina kuya yu sharanga dongombe dapo do. Elini ya kute mga liyo wada dunge na mruga. Kuna kuyukuruka. Aushiku boni. Umwesham ka, uwashin ka asham kunda mkua teram foro mani. Mashika Edmund Mkosho, kuna kuyu vitatu kwa na hambo. Wakunduru kidodi mkunda diana tuwe nya ashiva hewa. Rongo renu imuna, uwe vina kupiro mhambo denu. Kuna ukatenture. Mumafuwa kuna kudonga ntambuto dawa unyenu kuimona vienu nwema kombe ndo imona.

Tara niya siyo kung meneka. Panangga ko 0816168843. Ko bela ko elike, kap nara no SMS, kap nara no limbura no SMS, simpando.

0: Medusa.
1: Ata merina na shana mbusha negara pandonga. Kya kwa yo mayuto. Hamtambe namba ndangu na namba ndangu hii. 6641226. Dimpanda.
0: Ni one.

0: kwa komitwe kachi ndi nkhangwa uyunga ufili na inse rapport speak kwa tete niko aga marando kono ngombe apigana wapa marambe pena uyungo kani kara eno kwa tika network na roka kukonja nangani kwa tete kukobo kusiruwana kui uyunga ngombe detu mu wakuti nge ngombe ngapi ngapi nge marizu we mwaku kende nompeko mwa areta yo utiku owo Orwa na iko na kona me na papara wali nongombe duksa mrongo na ntano. Nakuta na pitera na kumwe kapiti gwana. Gogo marande sonyo go momo na uinga guna mpweto ina nike ukare mondira. Ogo gana kara yo warande odo nongombe. Paturekwe wangosi opwato na watura nongombe na adi edi ujopo iponawe ya tirande. Nise nega pisingozo pakare no wana kienda nao o venu bakara kuna kuimunoko waze na osi wakudakara nongombe kupiwa kadiranda nipotumo na imiche kuyitirira apa hai kaupugi kakara papa ngale ikotuka mbudi kovena na kwedele konya membati mkuru katipagere ndo vunurukuti
1: miwamu

0: Davidson.
1: Hello.
0: Comment Davidson?
1: Biso gangu atamba tupuku anki nyeguma ya diwa angia shidina langi nye mekasinda Johannes aswa papa la tupuku kwetu amba na venye amba maone na zumbani sa mene unene onamba na onamba dena di zumbani sa ashoni mwa diwa angia nyeguma langi kasinda Johannes marawazi kwa diwa angia unene nyasteri ashoni mwa kuzua mabiso waga kubura tubu anange kwa namba za angia zi 081 62 9 6 6 14
0: Ewam.

Te tengo yo a Thethiwam, o yo wato FM, o veri de unem, kuna kuranda kombu di edian kutoya imerzian thimende. Mokathipuna utho othrika thothicho thodiko dia wanama, Derek Auchap, ngachangurura dimbo dodiko dia eshith dimu kithothoma kupakerero no fumwa thothicho tha wanama, na wahati kudiko di. Dimbo dodiko da wanama ngahadi yareka pamayanzoro thirika thoyo thicho thodiko dimu kuoko. Dimbo dinone muma kwa mayoma wado dikumino kuoko hatu adi changire mchangi membo Marcelo Swartboy o yuwa yuvithirishine dimbo dinone makumberero oku unguvura thicho ndimi no idimu kitho ya wahati kudiko da wanama. Dimbo dino mbana dimbanga keho pa irika yo mwaka yo thicho, mapongo pa thicho no mavuru kero endi irika kei no yo diko di. Ruvetheru, nga hayareka dimbo dino, nga hata naritha mudio oku unguvura thicho. Ruvetheru ya ngaharu ruwanthakaro mkuyareka mutangu oku pepa masekonde o mapu o uhapirura mundimi dho kuku go up. Mutangu uno nga hau yari karunguro kumudiro wakara kudiangodi haponge ranga hamureya pofochi haku yonge iinu eina kundama hamureya. Hana hoka no wavia dhokeri yombunga ya kundama ithithura yoku tundira mwako jiovidofochi mathere kuwa kone none kati jiovidofochi mathere kuwa kone no kuwa kohatu nga hayubitha toko toko. Koi ya karashine yuhokoka eia hoko kire mumia kathim, mbadi haitura mumano hongithitho o mako hongo. Apa ngakara muambi pofochi patrika tho kukuvureka yoko hacherako, muyendethi mbunga edhi hatura po Hitambo Virtual Academy mbunga mbwenza, nga yivi thashine thingi thewa kanamibia mbadi hajimuka kuyo ingi yoko hachara kuhithithura ino, yoishine mbadi haikuhonga nga mashure. Mbweza, nga toyo karusha ayene kwa natanga kuna kona kona ithithura ya wanama na waheri rothinda. Ruvethe runga ikaranga kwa hiku yonga mbonga rutha wa heya, inga Peter Thanga Arnold Chiwiko, ndana mudhimba kwa imariru wako kumatangiru mwako wa mayovu mawadi. Ainga kumbira shine ihoko kaino hakona nae kuitura mmaendi thithoma kuhongo mumuhingo kuroera. Diangodia Hitambo Virtual Academy, indi mbunga the Hitambo Virtual Academy kwa kara mbunga the karapo, mukwamwe na kuro uthurura yiku yuva ya wanohomo Afrika hatunde muyayara yo ukoloni. Hirwa na imwa yo mbunga dhino kwa kara yo kukuri thaudimki wa wano no kuwa honga mudio kara no wambiro. Kunguru shure the IUM mudoropa the nkure nkuru nga kukara manedhero awamreya hokune the udimki ohakara nao mukutenda ivata. Thirikathiane nga hathine nga haka neitha kwa ivata hatenda haka fumu na wakamadi awahana kutangirako na wahakara mokare. Nunga thitaparubethe kwa wamreya hakuture maano ao kuhutho katanga makona kono. Mupiter thimakura ndoku radio opeshure thia Katrina Hankosi ngamba shithirika nga thitapako karo fumwa kwa wahapite risa ndhira dhoirua na yukufuma kupakako na wana hoka. Mnyendithio manongwa ho Boniface Nonge ngatana rtha mudio o manongwa ho hanyanda thukumenapo ira kudhetera kwa ayara no kumona hana kupira kumona hamwe ya mukaye kano kuku kuchinja inu. Thirika thukune edha ivata thikandhitho wadi thina kara kushure dhia mkure nkuru no kuna kuitatera eshi ngaithi karangeko kehe mwaka. Hamenesteri hokare kuwa kuna yofocho mjitunga dea Comoros nga hakumbira presidenti Azali Osmani. Atawethere presidenti hokare Abdalla Sambi mbwa ende kwa matungo panunda kawane maamweno o unje wanjewa. Mukashi kwa yiku thekara idipo yongo kanyi dhopa politika mthuruthi.

Karasis tengo koso suwa wa para ke no kuhara suruesi imoto kuya gwane kirangesi no kuya lipake era kuma none me likuwa mo letu lio maudano likuwa mo eli tunakutameka nalio kutunda pa po suruesi olio natuvura genda nalio dogoro po vili zountazime gamo mtupia karasi aye neina sondaha si natu genda kuma none mos nano sowure wono vili mbali tundapa dogropo vili zounta zimwe tani natuvura kaligaunu kanalyo ili kwa maletu lio maudano suruesi kumpako itundwamo mumarumba sano gamwe aga gana horoka monoliha dokuli siga siga kutamekera nkera mapeu si nani mpako itundwamo mumarumba sano gamwe einina mgwaneneko si ngapi wale nampo omu ina gendipo si pomuhowo nanika tame kira momu kani mpere kongkera mo ruha sorongo kabango za utokero ano nkera kani mpere kwa si no fourth division mo ruha ruina ngapi omkati vulire kutame ka nkera marumbasano gado nanumpako itundwa masi ngapi wale nampo omkaga vulire gendapo marumbasano monopool na diembali ano kutunda pena ntananu mtaera koko kawango West Upper Stream 3rd Division na kodi mtaere kwasi marumbasano gao aga kagakire kongkera ngapi omkagavulire kugenda po si napano pena sena nguwana koko River Stream momna moruhasirongo kawango za utokero noko 2nd Division na kosi mpena nampako itundwa mwasi ngapi omkagavulire genda po ma

ige ganing sire Ghana ngano hambaraka sike ko semifinal. Ano suruoso mo group I kwa kara mo France, Senegal, Iraq kume na Norway. Mo group J Argentina, Algeria, Australia kume na Jordan. Mo group K Portugal, DR Congo, Uzbekistan kume na Colombia. Ano group azoku ulira group L kwa karamonye England, Croatia, Ghana kume na Panama. Si sena sotara I rongo yomo Afrika, dogoro papa kwa karamasi Ghana, DR Congo, Algeria, Senegal, Cape Verde, Togwana Mosimpe, Egypt, Tunisia, Ivory Coast, si nawe nyewena kwa qualifier, na Morocco, na gesi kwa karamo kume na South Africa. Sae, irongo ya ligwedera, pena ya kere qualifier mo Afrika ngano irongo itano tupu, nyengesi ya ligwederera. Si marumbasano goma digu ogo ngagavura kuhoroka kutundira mo mazua murongo na limwe. Mazua murongo na limwe. Shaye, mazua murongo na limwe makura sgurukuto. Sgurukuto. Yakarasi mo mazua murongo na limwe ngamkara mo une. Powili zontane Mexico taze gurura kume na South Africa. Anosuru oso, mo utano mo mazua murongo na gavali, nga mkara e marumbasano aga, South Korea ngali kwate kume na chechia, po vili zone. Anosuru oso, Canada ngali kwate kume na Bosnia and Herzegovina, po vili zone marumbasano gavali tupu. Moma peu, moma zwa mrongo na gatatu. USA, ngali kwati kume na Paraguay, povili za utatu. Anosuru oso Qatar, ngali kwati kume na Switzerland, povili za untane. Kwa karasi marumbasano gavali. Ano, moma zwa mrongo na gane mosondaha. Brazil, ngali kwati kume na Morocco, povili za mrongo na mbali. Ano, Haiti, ngali kwati kume na Scotland, povili za utatu. Australia, ngali kwate kume na teki, povili zounta zimwe. Ano, suruoso, momu na mosonda mazua mrongo na gane. Germany, ngali kwate kume na Curaçao, povili zounta mbali. Netherlands, ngali kwate kume na Japan, povili zomurongo komasiku. Si aye, mazua mrongo na gane mosonda ha, ngamkara marumba sano ganga piaga. 1, 2, 3, 4, 5 marumbasano gatano. Si Ivory Coast agenga dananye mo mandaha mazua mrongo na gatano gajun. Ivory Coast opongali kwata kumena Ecuador povili zozimwe. Switzerland Sweden ngali kwata kumena Tunisia povili zaune. Spain ngali kwata kumena Kafarde povili zaunta zimwe. Belgium ngali kwata kumena Egypt povili zounta ne. Sae, apa kwa karamonye irongo ya Afrika. Momandaha, Ivory Coast nga dana, Tunisia nga dana, Cape Verde nga dana, Egypt nga dana. Momo, momandaha, momazua murongo na gatano. Herasi, aye, hambara kwa mgusire kutu na kauke, noku mtandira kutu pasi marumba sano, ngapi wale nampo omu gana skama. Marumba sano ngapi omgana skama, ano marumba sano gonkinda zozuni, kutundira moune. Kutundira moune, sgurukuto, moune, ya, sgurukuto, momazua, mrongo na limwe. Yetu kwa yukubura kurugana, ntudi kukonye kuwapeka meho no matwi. Ipotare no TV. Seneka wafutira, kafutira makura, nambili membologe makura kwa lizengura, nengeto taere noge mnadinye. Nengeto taere noge mnadinye, odo ngadivura kuhoroka. Marumba.

0: Ipasi wakwetu wa wapilikara nono TV, nono newspaper, na wa gwane kono mbudi edituwa kumonose.
1: Munaishi wana unene ngoli, kengeti kuweni newspaper na yu $5, mpua wali wanakaya ngoli unene, nangeti kumo mna nakaya mna mtu wako puwendi $5 keri, wali wani wantana wana wa $5. Namoni. Na uru mawapatira ando mna tura mongoli mea, anayu yu waka metisa, ndi, anige, anige. Njodi ani na mtu arabu kishimena mtu na kwa mtu yangu na me karunga hora unene watu Afrika tu asentu kuvene si omuni lirungo ni kolina moni kameji kapi walezi aishi kinda niti Afrika ngu mazi Amerika na watami mtana na a Afrika na yukutami mtana a kuma kuenda tu hafevene na mwaka ngu
0: okay
1: kinda kuna kuya inakuya tukarendu kutu wa Afrika aishi iti na pura kapi ula iti na umwe kitu mtete na kwa mbasi pure ni mtuna yuwana ya usi ingamu yuwana
0: ehe
1: Muna kumona, kapitu legesi tuwane atene atene mbea walenga jodi jeti hita enda nga wena tuwane awe Kingu tukutakura, kitu kutakura wena
0: Mo Afrika misi mo mwekari wa nambili wa profete wa ziku wa wanene Sede wa kandera kina suwize ike nami Ayo wakwetu Yarasi, aye, imotuwa kuhini kangoso, tangu zinduke na usimbu, moka wangozo utokero. Kuhini kirangesi ipotu mpe nombudi, onemwa kupira kugwana nombudi dorudi rukufa nangesi. Seka ptua kudimpose, kwale nomdigwa.

0: Seni ogwanyi ngoso onogukagali.
1: Seni okukatura pwekosi.
0: Okatura pwekosi, nomudongo, nomata kopi.

tostoa prakene tu agwane ke mafatu rogena no kwate ganwas nani mtango msinke wale gwene ogu. Amenye meyosa starara nakara mpiti siligwaleo kumenota te haupindi Lawrence Kalipa o wavuru kutufatu iramo. Karuogona ka tango karenponawa ngatuka gwane keren skando sokwa mako.

0: kwa karako ndi mingini the fochi dhote mbukushu eneru ambi lwa kuchaka mamatunga oku kuchaka chaka omu hamba ga ndi mi dhote mbukushu ira Namibia, Botswana, Zambia, Tanzania, Angola na Kenya ruruvedhiru makurandu yetu ni ambiru ndi mi dhote mbukushu yame imerjian timende na kutambura kumakurando odiarero. Tivike tingati kapita nga tuteerira, edi nga hatu pitera mohagenda wangatu kara nao, esingie pitida kuchaka, ndimi dhuthimbukushu, kumenapo, kuzeme na kuruambi thoruadho, mumatunga Namibia, Botswana, ndani na Zambia. Diarero, nganyi kihutu katua rekutho, apa angatu hurira. Tivike tia ngati kapita, omu shutu katiri rekiwa kumamangandu amwea, editu watu yanga Namibia no yana kutongora, no editu watu yanga Botswana no yana kutongora, paka kihondo matungo maparambo ira Zambia na Angola. Kare umtiriri.
1: Anamu jata thino no.

Hompa karunga wankenda. Wayura nkenda mupongo kiwe kuspundi so hompa we hompa. Tunaya tunawere pampadi doye. Tufere nkenda. Mwamuna amba mkango doye kunguro wa inose. Owe kutufera nkenda utudongwe ne mavipa ika yetu. Kewi natuavura kujona kuspara so yetu upire pompa. Ngo Namibia marudi yetu kulisua sua. Vyewi njiwi na kuhoro kumakoro yetu. Vyewi njiwi na kuhoro kumapata yetu. Tu upire ponjo detu. Posi surongo setu zuvure karanka nulirago. Natwe tuvure kumona uyere uoye. Mlidina rese, nilia mone, nilia mpepo kupongoka. Amen.